0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tikana kia nui tonu a tātou mihi ki te wāhi ngaro, mō te taonga nui, ko te ora, mō ngā tini taonga maha katoa tuku o mai, hei whai oranga mō tātou, mō ngā whakatukuranga katoa. He mihi kau atu anō tēnei kia rātou te tini kua whiturangi tia, ki ngā whakaaro nui tuku o mai i ngā mātua tupuna, e u tonu ana ki ngā tikanga.
2: Hei arihi i o tātou whakaaro me a tātou mahi, kia kore ai tātou e ngaro i roto i te au hurihuri nei.
1: Kua hau tēnei ko hōri te kaituku pānu o te reo takiwā o tautuko a mihi atu nei kia koutanga whanau ngā kranga maha katoa, puta noa, whai atu nei ko ngā pānui o te wā.

0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Ahakoa iti kete he iti nā te aroha.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.

Ka tuku maru te rangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama i te pō, e whitira a te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu i te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

ko waike te kāwanatanga ki te takahi i te tiriti o Waitangi, ki te takahi anō te reo rangatira, he āhuatanga takahi tonu i ngā whānui ngā hapū, ngā iwi whānui puta noa iwi takitaki o tēne o ngā motu. Nō reira rā, ke kaha mai tātou, te kūtū kotahi, kia kaupale atu i wera o ngā āhuatanga kino e puta atu ana i te kāwanatanga, kia meinga atu kia rātou e tika ana whakamanahia te tiriti o Waitangi. Kia ūtonutia ngā tini taonga tuku iho mai ko te reo rangatira, he tino taonga, he ūtonu ana ki ngā tikanga me ngā tuāhuitanga, ngā kōruro tuku iho mai i ngā mātua he tino taonga wera o ngā tino taonga nui katoa. Hioi ko te taonga nui, ko ata te tamariki mokopuna. Nō reira rā, kia kaha mai tātou, te tiaki mārika o ata te tamariki mokopuna, mā te tiaki tonu i te whenua me te taia whānui, ka waiho ake he āhuatanga pai mō ngā tamariki horikawai o kia whānu mai. Ki te ao nei, nō reira rā, kia kaha mai tātou, e hoa mai.